anyị taa. Ụmụ Naịjirịa na-etolite nkwụsi ike banyere otu ụmụaka si na emetụta mmanya. Ndị EFCC jidere ọgwụgwọrọ Edo n'ihu ebumnobi ịkọwa mmadụ ihe ehere. Ndị agha mmiri Naịjirịa nwetara ihe dị 24,000 nke mmanụ crude ezuru na Rivers. Ugbu a, ka anyị leba anya n'akụkọ ndị a n'uju. Nchegbu na-arị elu banyere ụmụaka na Naịjirịa ndị na-amalite inweta mmanya na-aba n'anya mgbe ha ka dị obere. A kọrọ na ụfọdụ ụmụaka ndị ihe dị ka afọ 9 na-ekpugere mmanya. Ndị ọkachamara dọrọ aka na ntị na nke a nwere ike imetụta mmepe ahụ n'uche ụmụaka. Ha kpọkwara ndị nne na nna na ndị okenye ka ha ghara itinye ụmụaka mmanya maọbụ ziga ha ka ha zụta ya. N'akụkọ nke abụọ, EFCC jidere otu nwoke aha ya bụ Odijie Moses.

achọghị ili siti benezi bụ rezoghi iri na sero osuoni ya maka n'anya so metabi bụ na maka akara ili sagoghi bụ na ndị esoriwo nita na bata ya bita na ino sensu articles 1.1

Edo Steeti, maka ebubo ịkpa otu nwaanyị egwu site n'iji vidiyo ya eme ihe. A kọrọ na ọ rịọrọ nwaanyị ahụ 1,100,000 nke ruru ihe dịka nde naira 1 n'ọgara ka ọ ghara ibupụta vidiyo ahụ n'ihu ọha. EFCC kwuru na a ga-akpọga ya n'ụlọ ikpe mgbe nnyocha gasịrị. N'ikpeazụ, ndị agha mmiri Naịjirịa nwetara ihe dịka

0: n'anya. Ole ihe nso na megenya mekarụ nso ebe ọsụ ge ebe nọsụ n'obi ebe nọsema reji ebe leriri us ge nọsụ tọwanekwu nọsemana igwe ọsụ riwo na megenya ọtazụ ọpọle na mme igwe okwu nọ rajimajakiye n'anya ge atiku abubakar ge okido tami ulogo ọsụ na-achọghị lobis femu gị nekwanụtọ ebi ọ na us oge iri nọ jairo ọnụsụ ụtọ ma nekwe nọ sema naijiria tinubu ga ewezigo ọsụ bọidani na mme igwe okwu m n'ọnụ agba were okwu ụlọ eme na-achọghị ilisi tibenezi bụ rezọ gị iri nọ sero ọsụ n'ihe mara n'anya so meta ebe ebo na mamakakara inesabo ebo na ndị esoriwo nitane batayaridani nọ sen so articles 1.2 million lobbyist petition USDOJ over president Bola Ahmed Tinubu drug for future cases. Iwo nọ serio ọzọbọ obi ebo na mie iwo hun nọ erio so benyada mie ada biai politics n'olua onye mada nere anya mabadio karubọso makiba mafepere onye san beno kesi.
1: Eastern Binoculars Radio, the first online radio and TV of Holy Family Media House, broadcasting live from Uromi, Edo State, Nigeria.
2: The first, fast, and current media in Esa land.
3: Holy Family Media House. All here, not a camera, what toy store, not a camera, Uromi. Eastern Binoculars, our toy. Watch you drag it away, Vaka, heavy Malavidana. Vocation, oh yeah. Oh yeah.
0: Ami walade ba wanya isan Binoculars Radio. O madane wa tawo ni enu mana wis ba uza nani. Ye mana nya le ye na mege no so to wanu ko no so wana. Ni dore ka wele mi mera ka sama wa iwo suri wo no zo po we bule bi wo ko no da mi. Ta zo bo ni bu na do mi o ve ke do na wa ki o eno so wo do a ti. Dro ka to do ta wo ni wo do mo fu mu no me. Tu ore aso do ro ka ma e nya. Ulogo no jara ni won bon sa bogwan to ni. So he mata kata na wo. Ba wo ti lobbies ulogo no me swi no no do re ka ma ba cho mu kita ma ba. Ono ze va no ri wo. Be wo ze na da me ge na ora no serio. President ni bu da zi go no serio no bono serio. Na me ge na do ni go o yi bo mi go pe te pe. O da zo bo wi di do mu ku. Na ni no serio ni wo ye ri da ni ni wi US. E da ye mi o ye gbe. Wo na mi di wo le mi. O tok bai ne bo fo na so o yo bara le no jare mo si yemo bo yo no sero di eto no di ba mo zia no ri bona oni artikuna oni no mo no lu na ra do ro ka mai lo

isi akụkọ anyị taa. Ụmụ Naịjirịa na-etolite nkwụsi ike banyere otu ụmụaka si na emetụta mmanya. Ndị EFCC jidere ọgwụgwọrọ Edo n'ihu ebumnobi ịkọwa mmadụ ihe ehere. Ndị agha mmiri Naịjirịa nwetara ihe dị 24,000 nke mmanụ krud ezuru na Rivers. Ugbu a, ka anyị leba anya n'akụkọ ndị a n'uju. Nchegbu na-arị elu banyere ụmụaka na Naịjirịa ndị na-amalite inweta mmanya na-aba n'anya mgbe ha ka dị obere. A kọrọ na ụfọdụ ụmụaka ndị ihe dịka afọ 9 na-ekpugere mmanya. Ndị ọkachamara dọrọ aka na ntị na nke a nwere ike imetụta mmepe ahụ n'uche ụmụaka. Ha kpọkwara ndị nne na nna na ndị okenye ka ha hapụ.

na-ezuru na Benue River State. Ha mere ọrụ ahụ n'okpuru Operation Delta Sentinel. Mgbe ha nwetara ozi banyere ndị mmadụ na-achọ iru njikọ mmanụ iwu na-akwadoghị, ndị agha mmiri kwuru na ha ga na-aga n'ihu ịlụsa izu ohi mmanụ na Bulgaria iwu na-akwadoghị ọgụ. Tupu mpịacha akụkọ nke a, mgbanụ ka anyị laghachie n'ọkpụrụkpụ okwu ndị a ghọrọ anyị isi akụkọ. Ụmụ Naịjirịa na-etolite kwụsi ike banyere otu ụmụaka si na emetụta mmanya. Ndị EFCC jidere ọgwụgworo Edo n'ihu ebumnobi ịkọwa mmanya.

0: mono ko ye po re chan ye ono ko yo e mi su ori papa to ye gora ta ma ba na wa ba na wa ko ado ko ki ne re ba na e bo de no re ho ke ke da gan re ho bi obu so ki ta ma fo be na re ta wa lo gbo iro ko re ho a video e se ndo jo iro ko re mo na tu tu jo no ko ni ono bo ki da ta ma okay oho e bo e fin dian so bo wa e je be da so nu nya ni mbuzi si da ta ma ono ko no do re I gori o pete pe $1,000 a ke ona converter va ni Nigeria mo no ka I $1.5 million je ro ko va re re oni adudu no mo wa lo gbo no ra ba no ho ani o kre mo re be da ta mi a ono ko ki chin o ri ana mi a ki da gi e ke egbe no so e no re ba no bi egbo ko no re o le gan bi mi re bi ni no mo ko ra ji won le mi be ke ni iro no ko kre re mi o ke da che mi no re ta pa tu yi ono ko egbe be to ba ke no e yo da mi ara sa bo mo yi o lo bi a bi en lo go me so le ni na cho yi EFCC Economic and Finance Crime Commission ye mi no na ni na oni EFCC ni me ta ni e da to be mo ta gba re bi x Naturally, former Twitter. Oni ono ze vano rivo. Ono ze vano rivo. Levi, ekisa bo mi, ekutui, amen, amye uto, naturally, crude oye, vi river state in amye nya, ulogwe su rekadomo. Di Nigeria, Levi, ekita ege, ulogwe su, ere gwano ne duwa vi mo, ulogwe ude no wakba, vi data state, iwelen, iwo kanso, e wadu adu ne mimo vi, Bokri at that time, but back in Wakata Sabo, me in Ibunsi, 24,000 liter, we are in Osero, we Boni local government area, we River State, Benimekata, even on a Megana, Logo in Sabo, living on Jaro, we Navy, only personnel of forward operating base, FOB, Boni following credible intelligence ara yo en logo ni ikuku boku gbe ni ra lewi no sero no da mi oji ni ra gwa ni du mi no sero mu ara sa bo mu bi bokri ibo ke san en o ma sara mo bi e sa bana kula se de oja ina na wa bu ara ka ma ho me no mo no se wa se no se wa ri se se li ba de no le ba fe ka ma ho ma jo ari be jo ye wa bu o ya ru ma ti eta ma
1: ndewo nu ndi na ega anyi nti nọ n'akụkọ anyị nke SM Binoculars Radio Uromi. Lee isi akụkọ anyị taa. Ụmụ Naịjirịa na-etolite nkwụsi ike banyere otu ụmụaka si na emetụta mmanya. Ndị EFCC jidere ọgwụgwọrọ Edo n'ihu ebumnobi ịkọwa mmadụ ihe ehere. Ndị agha mmiri Naịjirịa nwetara ihe dị 24,000 nke mmanụ crude ezuru na Rivers. Ugbu a, ka anyị leba anya n'akụkọ ndị a n'uju. Nchegbu na-arị elu banyere ụmụaka na Naịjirịa ndị na-amalite inweta mmanya na-aba n'anya mgbe ha ka dị obere. A kọrọ na ụfọdụ ụmụaka ndị ihe dị ka afọ 9 na-ekpugere mmanya. Ndị ọkachamara dọrọ aka na ntị na nke a nwere ike imetụta mmepe ahụ n'uche ụmụaka. Ha kpọkwara ndị nne na nna na ndị okenye ka ha ghara itinye ụmụaka mmanya maọbụ ziga ha ka ha zụta ya. N'akụkọ nke abụọ, EFCC jidere otu nwoke aha ya bụ Odijie Moses

n'Ekpo ma n'Edo steeti maka ebubo ịkpa otu nwaanyị egwu site n'iji vidiyo ya eme ihe. Akọrọ na ọ rịọrọ nwaanyị ahụ 1,100 nke ruru ihe dịka nde naira 1 ka ọ ghara ibupụta vidiyo ahụ n'ihu ọha. EFCC kwuru na a ga-akpọga ya n'ụlọ ikpe mgbe nnyocha gasịrị. N'ikpeazụ, ndị agha mmiri Naịjirịa nwetara ihe dịka lita 1,100. Ndị agha mmiri Naịjirịa nwetara ihe dịka lita 24 nke mmanụ crude a na-enyo enyo na-ezuru na Benin.

national identity number ukurere ola gbochelura ha ukure opa webere na mi are nyevi uwa hwebe no ekiri akin wa agwa wati mama le bano tanu matana banwe da ti ole 081 396563.

ya lụrụ iyi eke eke ọrụ ihe na-achọta anyị ọ na yi nwa nọzie eke eke ọ na ire ọsọrọ bịa akpa na n'eli ụlọwọ igbeza gbere ụtọ de anọzisi n'ọwụ ọrụ ihe na-achọta anyị ọ na-achọta anyị anụ otu na ọrụ nọ otu a na-ejesu kristi m ụgbọ ọkwa ịkpa na ọrụ na ha ma ahịrị arịọ na ahịrị eyi na m na otu nọ ịhụ anyị ma na ahụ digwe ya osonobịa webụ ahụ mere ndụ elu ụwa amaghị ya ma obi ya ime ahụ dọya elu ụwa keke ndp ọ bụ osonobịa keke ịna ahụ dị keke n'ebe nwewanyị rụọ mara ihe ọha bi Andrew Gray ọ na-amụma ya ụta bụ ụtọ ụlọ ọnụ ọzihere enyi ebi kakizinimachi dị na apostolic church leta ihe ọrụtụ maimil bọd maima dagoli bishọp mujani ọni otu n'ọkụ n'oyi onye magwega akeke maikel.

ibi na narewe na oribavi oribi amruba nosi 24,000 nulogoso rekadomu vi river state na choi crudo yewebo ini bewondere wo sele numara yewondere wo ili machori so sele oye ibi na oregbe ti na oregbe ti oribegbe ibi na oregbe na kitchen on tibore ya kari ya olei ilo mi anyo nukbora na mi oribegbe ki mwotu nubo kambire begbe okida chibi na mi alo alo kichi ubo lure inyo wada regbe soto waka da kida mi uka nukida veko anyo nukbora nikida ada taige ibi no sero ibi no wakba uka na

dịka afọ itoolu n'ekpugere mmanya. Ndị ọkachamara dọrọ aka na ntị na nke a nwere ike imetụta mmepe ahụ n'uche ụmụaka. Ha kpọkwara ndị nne na nna na ndị okenye ka ha ghara itinye ụmụaka mmanya maọbụ ziga ha ka ha zụta ya. N'akụkọ nke abụọ, EFCC jidere otu nwoke aha ya bụ Odijie Moses Nekpoma n'Edo Steeti maka ebubo ịkpa otu nwaanyị egwu site n'iji vidiyo ya eme ihe. A kọrọ na ọ rịọrọ nwaanyị ahụ 1,100 nke ruru ihe dịka nde naira 1 n'ọgara ka ọ ghara ibupụta vidiyo ahụ n'ihu ọha. EFCC kwuru na a ga-akpọga ya n'ụlọ.

ịmara banyere ya. Ndị agha na-edoburu onye a na-enyo enyo na ọ bụ onye napụnara ndị mmadụ ihe, zọpụta onye ọrụ ugbo ejidere. Gọọmenti etiti na-akwalite mmemme ngwa ọrụ ike ọhụrụ n'ime Naịjirịa. Ugbu a, ka anyị leba anya n'akụkọ ndị a n'uju. Venerable Father Dr. John Bosco Ezeyi gbara ndị Kraịst nọ na Uromi ume ka ha ghara ịmara naanị banyere Jizọs Kraịst, kama ka ha mata ya nke ọma ma nwee mmekọrịta siri ike na ya. Ọ kwuru na ezi okwukwe kwesịrị ịpụta ihe n'omume, mkpebi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ọ gbakwara ndị Kraịst ume ka ha tụkwasị Jizọs obi ma nyefee ndụ, nsogbu n'ọdịnihu ha n'aka ya. N'akụkọ nke abụọ, ndị agha nọ Brigade Nigeria Army na mmekọrịta ya na ndị uwe ojii azọpụtala onye ọrụ ugbo dị afọ 50, Lucky Egbigi, onye a tọrọ n'ugbo ya na ubi aja Esan South East Local Government Area. Ndị nche ji ozi ha nwetara nchọta ndị omekome ahụ, ebe ha gbara otu onye na-enyo enyo na ọ bụ onye tọrọ mmadụ ma zọpụta onye ọrụ ugbo ahụ. N'ikpeazụ, gọọmenti etiti akpọọla oku ka Naịjirịa kwalite mmepụta solar panels, batteries, inverters na ngwa ọrụ ike ọhụrụ ndị ọzọ n'ime obodo. Prof. Olamide Fambuji kwuru na nke a ga-enyere Naịjirịa aka ibelata ịdabere